0: Hello, my fish. Karoon akong sunod na. Awiton mo ang My Way. Woo! Palakpak mo niya. Palakpak mga kreke. And now, the end is near. And so I face the final curtain.
1: Saan mo na? Uy, lagi. Grabe kasi mga kanol ba? Gaong ikanta.
2: Lahan na lang, patan. Kanapulo na lang, baik-baik kanta ba?
1: Uja, di masag. Bukirpuan. Arka bugaong. Bisigbo bugaong. Diris buduke. Arka bugaong.
3: Gaong lagi kaysa basketball pati naman sa sigalong.
1: Mga kanol, pamahasa kong mic diha. Ito mga kanol, kami buon, mukanta buon me. Ito mga kanol, kami buon, mukanta buon me.
4: Ako na ito eh. Diyo, kataon. Kataon mga ganiya, gituwa kong laway. Gusto mong kanta. Uy, magkatahan, irisuple. Gusto mong kanta ka ng BJS.
2: Ang sama na eh, buwag gaong. Makinasi mga kanol, palungan na eh.
3: Palungan na nila. Sama na eh.
1: Aw, kung ingon ana man lang, undango na nato ni. Wala yung mga kanta.
4: Hoy, bitaw. Ujon ko alam, ujon ko.
2: May ako may undang na nari bay. May taro ni. Puros mga kanon makanta.
3: Oh, yun. Klaro.
0: Mau ba? Nangasok ko ng mga kanahan. Murarabag mga angayan. Pauna ko ng mic ba? Oh, gusto ninyo, microphone ninyo ha? Pagpalit mo.
1: Hoy, mga kanon. Namanggi mo manang gidala.
3: Manong iibot pa ni mo ng microphone.
0: Pagpalit mo, pagtagsa mo. Waong ko ni kaya kuha ni microphone. Muli na ko. Mahala mo niya. I did it. My way.
5: The year is 1962, and this song is number one.
6: Where do I begin to tell the story of how great a love can be?
5: More number one tracks on MOR Classics right now.
7: Number one.
5: MOR Classics.

0: Good morning, sir. Ano pong order nyo?
1: Sarong lard na burger. Buda, sarong lard na soft drink.
0: Dito nyo po ba kakainin, sir?
1: Pwedeng sa lamay sana-sana. Na makasupog balkong digdi. May nakapila pa sa likod.
0: Sa table ho? Ayaw nyo po bang sa plato para di baboy tignan?
2: M.P.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pangkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Uy, Mang Kanor!
0: Oh, sumaya to.
2: Tama-tama, Jun. Baligyan na akong kotse ba? Balita na lang na eh. Sayang kayo kay Tanawa Sinaw. Maintenance pagig kayo na ko na.
0: Ikuha na mong kotse. Daga kay priority kay karga na. Mobile hit na. Di ko mo palit, anak. Karaan na kayo.
2: Anak ka?
0: Unya, kanay mong kotse. Napag-kensi ka mong kukuk na mo yun. Ibuha na lang na mong kotse.
2: Ilam na, Mang Kanor. Kusog ro ba kay kamang hulaman, ha? Hinungdong ka itong naay mong mga parente. Nangulam ka sa ang kutsi. 1 week di magihulaman. Nireklamo ko. Niya karon, imno ning saway-saway yun. Mamakay utang kabubuton, Mang Kanor.
0: Madamay. Nasukon is putot. Dili ang ako gigon. Gwapo kay na mong kutsi.
2: Yes.
0: Kanang imong kutsi ganay uko. Okay kay na at least bago na po ng imong mga pet. Kung sa una iro, karon ok-ok na po. Okay kay mo ko si Tor, iwat ni mo. Balag magbaktas ko kaysa ka na di mo andar.
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi, gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ayos, wala itaw. Higayon na ako makapangawat karon. Ay.
1: Kinsa na?
0: Ngaw, ereng ninoy.
1: Si!
0: Padabay.
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Pre, huwag ka na tinago sa akin, pre. Balaan ko na pinamber sa ATM mo.
1: Pre, hindi ka ginakabalo kay secret ko na. Pero sa toon lang, pre. Balaan mo, Gidman. Ano, be?
0: Sisew, pre. Kita ko na mo. Apat ka astares.
2: Abaw! Perte!
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
2: Hugot pomor.
3: Hindi tungod nagkapangalot ako ulo ko. May problema na ko. Sa trot lang. Hindi pwede nga may koto lang ko. Oh, gusto mo mag-share?
4: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Ladies and gentlemen, this is the NBA Playoffs.
3: Oh guys, tarungon ko na ito ni. Duha na lang yung kapuntos. 2 points na ilamang nila. Kinahanglan, teamwork dito ani. Isa rin na ka 3 points na og dito ani.
4: Pilay tayo mahabilin.
5: Last 8 seconds na lang. Tarungon na ito niya.
4: Oh, 8 seconds na lang ha. Mang Kanor, unsa man itong istoryaha nga. Ngay muha man daong gipustang atong premyo sa championship. Unsa man eh.
6: Ito Mang Kanor, pandamay ka. Mapilay tani nun. 2 points na barang kalaban. Agak na tani.
7: Pandamay, lamang ang kalabag 2 points. Ay, magkabala ka mga teammates. Itsahan ko lang nag-3 points na. Kaya kayo na. Pina-Stephen James akong tirada. Baba mo kayo ba? Katong bata-bata pa ko. Ako'y MVP sa mong lugar. Most bugaong player.
4: Mang Kanor, championship game ni. Kinahanglan yun tamo daog ha? Kaya kung mapil dita, wag yun tayo premium ba?
7: Ayaw ka bala ka. Ako'y bahala. Basta ka mo, depensya lang mo. Ako'y bahala.
4: Okay, sa katawan ang bula. Okay, game na. Last 8 seconds na boys. Go!
7: Oh, naging winning moment ako ron. Mang Kanor, winning moment.
4: Last 8 seconds. Pasa naman si Mang Kanor at may pasang bula.
7: Pasa na rin, bro! Pasa na rin!
4: Mang Kanor, gawa na rin bula!
7: Nareceive rin akong bula. Baka ang tinatay ko sa 3 points. Tirahan ako. Ano yan na? Pandamay, wag abot lang akong tira. Airball!
4: Mang Kanor! Anong waman ito kaabot? Mang Kanor!
7: Pabitubikog ko. Agay, sabag mo na bikogan ko. Sabag, bikogan ko.
8: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: pre, kisa may magduwa karon sa championship sa PBA?
1: Ay, hini Brazen Kings man kanor.
0: Hini Brazen Kings? Ah, okay kayo. Unya, usa may kontra.
1: Bangkiruan Bulls,
0: padamay.
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good night.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
1: Unsay sigyayaw ni mo diha, Kanor?
0: Ay, unsa pa, kanang imong inahan. Buhay, senyorita, kay restong panimalay. Mabay nakipuyo, mura pa yun ang senyora. Huwag trabaho. Makalagot yung makasuro kong dugo.
1: Ayaw po na anaa si mama, kaya ako man ang inahan. Nagatrabaho, bitaw na siya din niya, nagatabang-tabang.
0: Tabang-tabang, tanawarago na diha. Mabagay na sa kahugasan ng plato diha. Mabagay sa kapanglimpyo o kapanilhigan ng salog. May panagkuha na lang yung katabang. Di mo trabaho pagtarong.
2: Kaya nga no, Kanor, magkuha mong katabang. Nakamoy ikabayad? Ikaw na ba ang tamang guna dito sa gawas, ha? Gusto ka gunahon ko ng naon, di ba?
0: Ah, pandamay. Ang akong ugangan. Murahag na ugbairan. Ay, ma!
1: Oh, tanawa, Kanor. Nang guna mang gani day na si mama. Tumiaging si mana, pabiyan ako nagisugo sa imuha. Tagas na kayong sagbot.
2: Unya mo ingong kangawa ko'y trabaho din sa inyo. Ipangkit-kit na manggani ko sa mga mananap.
0: Purbida niya ko gangan. Pagkabutan yun. Kanong kit-kiton makas mananap mga mananap ang pugang dako. Karon na ko. Mangunay din yung mananap po ka ng kauli. Mauna niya ko gangan. Buutan na. Kwapa pa. Ma, pasalamat yung kong anak ka din sa mo. Kay kung dili tungod ni mo, po'y anatagbitin dire tungod sa katagas sa mga sagbot.
2: Ana ba? Aro magkasinabda na ita?
0: Sa mga pagkukong sa bitin ka, nahadlog namang bitin sa daong sa kungugangan.
3: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life, but learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Kanor, tara, ulay na ta. Mana magtugtog atong banda. Murag asa mga musabay.
0: Ah, una lang mo kay dire na kusabay sa mga angels.
3: Sige na, Mang Kanor. Tara na. Alin na dire, Mang Kanor. Sabay na ta.
0: Oh, tanawan ninyo. Di ako nila gusto pasakyon. Una na mo guli. Pag-taxi na lang mo kay mo hits na ko dire. Okay ba?
4: Ah, bahala ka dira, Mang Kanor. Oy, una na mi guli. Tara, tara.
3: Tara na, Mang Kanor. Let's go.

0: nanay taxi. Murag sila kanor na gid ni ba.
1: Uy, Abi, kape kay mga kwan, makasikas yung gitara ba?
2: Abi, ako sa drum nga na, kapoy, nakakong kamot.
3: Asa ka na itong sunod tugtog, bay?
0: Uy!
2: Sa oriental,
0: kamura lagi.
1: Layo po
0: ba? Asa man akong bana? Asa na si Kanor?
1: Si Kanor?
4: Kukuhan ka nang...
2: ano, narara ko.
3: Nasunod, nagsunod.
1: Nasa likod.
0: Asa man mo?
5: Kamera ko. Nalabog ko.
0: Kinsa mo ning sabay ni Kanor? Goodbye, Mang Kanor!
6: Next time ulit, Mang Kanor!
7: Salamat kayo sa ride! Sunod na po mo hit sa pugko ninyo. Bye-bye!
6: Bye, Mang Kanor!
7: Goodbye!
0: Goodbye, di ay, ha?
7: Panamay, si Darling!
0: Wala ka nang sabay si mong kabanda sa taxi?
7: Okay.
0: Kidinig ka mang hit sa mga babae. Ali, diri, chicks and darit kay ka, ha? Ikaw, ha? Sundo ko, daka.
7: Pinako, nag-dihis ko dali kaya wala ko'y pag-chipin sa taxi. Munang nihit sila ko, nagmagandang loob lang to sila, munang nisakay ko.
0: Magandang loob, yay, ha? Ako pag-iati ko ni mo, ganahan po ka kay mga chicks. Aladri!
8: This is the sound of Classic FRC.

0: Kanar, asay mga sildo?
1: Yes, darling. Diara.
0: Oh, nga nung kulang manig usa ka libo?
1: Darling, nag-beer house ko. Ang 200 gipalit na kong beer. Ang 800, akong gihatag sa dancer, kinaluoy magug ko. Kwa na mangusan nina. Tugnaw na ba dito?
0: Oh, ba? Huwag yung kay ayo ka na.
2: This is what Classic FRC is all about.

0: Hoy ni, dakulao na ang tulak mo. Garo ka na nakahalon kibados na kabayo. Ata di pa ka minapakasal ni boyfriend mo.
1: Abo kaya kan pamilya niya.
0: Sisay, so ama o so ina?
1: So misis niya baga?
2: Joke only!
3: M.O.R. Life. This is what Classic FRC is all about.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Out of order. Barangay hall ni nga CR, pang public na din ninyo ipagamit. Kabalo mong kaniharanin mo sulimbanga kung matakay. Muaksyon na gubirte. Mugnaw na kay kong singot, di ko ninyo pagamiton rin sa CR. Kesa may how-how din eh, kinsa?
1: Bawal lang yung bahala ka, oy!
2: Bawal lang
1: yung makanon!
0: Walay bawal-bawal sa army, padyakan ko ni Kasilya sila na. Pandaman, si Kapitan.
3: Bastos kayong dako, Kanor!
0: Ay, kapay nga daw ni mo, Kap.
3: Kamalo kang nagpabuhagay ko sa kong dibate, dire. Ewan ko si Kaya nagsira.
0: Kap, relax lang. Kami tugar, kalma. Ano na, Kap? Ni ako din din. Kaispehan ko ng ok-ok din sa CR sa barangay hall.
3: Ok-ok si mong kagaray. Wadyo kay batasan, Kanor.
0: Ispehan ko na, anya.
3: Kano ako may mong gisperehan?
0: Tura man po kang nag-ukok-ukok ka. Ay, tura nag-ukok, nayukok may kamang sa ibong now. Laga na kumala ka niya.
3: Kano!
4: This is the sound of Classic FRC.
5: Classic FRC.

0: Ginapanawagan ang nagpalupok sang super lolo sa iya kamot. Ang super lolo, ara pa, ang kamot mo, wala na.
1: Wow! Puwerte!
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Hi, Miss!
1: Uy, Mang Kano, naanagin ka!
2: Ang siyempre, kinago ka, Miss Beautiful! Sa ganito yung alam ni mo?
1: Ikaw dyan, Mang Kanor, ba nakalimot na ka? Si Angel ko, uy.
2: Ay, pagkagwapa na lagi ni mo. Manto, grabe na kong langit na nidiniki. Kakita man kong Angel.
1: Uy, nanap na si Mang Kanor, Jami. Ikaw ba?
2: Maguta na lang unta ko, Angel, kung nana ba kay Uyab?
1: Ako? Single o available? Nga naman, Mang Kanor?
2: Pareho na ita. Nangita po kong Uyab karon. Pabor kay gusto o ade.
1: Nga naman, Mang Kanor, naakay car? Kay sugtunti ka akong naakay car.
2: Car lang? Latest model na nga akong car. 2016 ne.
1: Eh. Oh,
2: dili na ni disose. Postmoto na ni mo start day ne. Naka-sidecar pa ni akong car. Bago kay bags.
1: Really?
2: Hamis kayo kong car. Murag imong paa, Angel. Parehas na nakahamis.
1: Ay, Kanor! Nangadarin na mong kadin ha!
2: Padamay. Ako asawa. Darling! Yes, darling!
1: Asawa? Aba mo na kung single ka, Mang Kanor? Hoy, Kanor! I-plaster na niya ang mga ipakumpra, oh!
2: Yes, darling! Ako na nang isa kay sa itong car!
1: Aha! Car?
2: Kanade, piki na! Shortcut sa kariton, di car!
1: Baka ka pa ka, Mang Kanor? Uy, aba mo na kung naakay car? Kariton man, di ay! Ni ang pariya ako na ipuspos ni ma!
3: The biggest hits back in the day. Back in the day. Today, welcome to MOR Classics.
4: Now playing
3: Classic FRC. Classic FRC. Welcome to MOR Classics.

sexy people.

0: artista. Kung kisa, maarte. Kung kisa, ikaw na best.
1: Bow! What the?
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: baby, do that conga.
1: Mang Kanur, kamusta yung mga anak?
2: Oh, eldest na ko, nurse. Ang kinugos ni mo, electrician. Ang ikatulo, teacher. Ang ikaapat, seaman. Ang ikalima, doktor. Pero ang akong junior, kawatan.
1: Ha? Nga, wan mo palayasa?
2: Hindi pwede, pre. Breadwinner na mo to. Mas takaw pag income sa lima.
3: Now playing
4: Dance Classics. MOR Classics.
5: And the beat goes on.
4: Dance Classics.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.

0: tao ti ka pa turbo na ko yuni mo. Pwede na kay ka mag-concert.
1: Mao ba maka norte nod ka?
0: Lagi di ba tot?
2: Oh, kani imong tingog nga ana mga haski-haski mo ni gusto ka nun sa mga masa.
0: Kabalo ka. Uno nang gym basta ikaw mag-concert. Sikat-sikat na baya ka sa tong lugar.
1: Uy, Makanor, nindot na mag-concert ko. Pero sigurado ka, Makanor? Mapuno na to ang gym?
0: Sigurado lagi. Kami producer, di ba tot?
2: Oh, wa makisanig yung Makanor na haud kay ni.
0: Maugali, puno na to ng gym kung ikaw mag-concert.
1: Maayo na, Makanor. Pero di ka hata malugi na, Makanor? Magpagula o budget?
0: Hindi lagi ka malugi. Kimabawi na to na, di ba tot?
2: Triple pa lang mabalik sa imo.
0: Tinood na. Kaming bahala sa iyo.
1: Approved!

0: 도레미.
1: 어,
0: 뭐지라니?
1: 엘토로 레디나카. 레디나카 세무군 책도가로.
0: 안담나고 망카놀 가로나주니. 페로 글바안 먹고 망카놀. 어이.
1: 아유 까발라카. 마스케나 망가 시카 그냥 망가. 아티스타, mga sikat na singer, makulbaan pa manggade. Ikaw pagkahanga mo pa'y pagsikat, di mo?
0: Maba, Makanor. Basta kay mapuno ang gym, ha?
1: Ayaw ka bala ka. Tuwa na rito si Putot. Di na mahulugan ang dagom. Tungkol sa kapuno.
2: Makanor, all set na.
1: Oh, ready na ka. All set na daw.
0: Ikulbaan di ko ba? Pero ready na ko.
1: Ayaw ka kulba. Kaya ni mo na. Kaya ni mo. Sige. Ready.
0: Salamat, Makanor.
3: Ladies and gentlemen, a round of applause.
0: Mauna Gudni.
3: This year's
0: Mauna Odyssey. Mauna Gudni akong pangalap ng mga concert.
3: Artist.
0: Magawas ako.
3: El Turo!
0: Oh, may tao. Makanor! Asa mo mga tao dire? Ingon mo mapuno ang gym. Ingon mo makakwarta ta. May tao!
1: Ano ba na sa perbiro? Kami day, doon ni Putot. Kami day yung audience.
0: Yes!
1: Kanta
0: sige,
1: niya,
0: kanta na kisayang kayong lights and sounds. Makanol!
1: Ipadayon na na yung concert. Ano na sa perbiro? Sunod dito na ta sa Aranita. Di ba?
0: Aranita, finally talk ni mo? Jim Gani, why tao?

0: Oy, may busilya. Ilan taon na may basi, habang ako na may genie na, di mo? Lukusan ako, hindi. Aray na.
1: Oh, hello! Isa ko ka, genie! Kang kumo nga ikaw nakamukha sa akin sa butilya. I-grant ko kung ano nga wish mo.
0: Genie, gusto ko taning ka magwapo ng pero kagwapo na ba kay John Lloyd o kung kay Piolo Pascual, bla?
1: Sige. Buksin na lang ng butilya kayo mabalik na ako sulod. Daw hindi ko ginakaya ay mo wish.
2: Abaw! Puwerte!
3: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
4: More Sagabi Express.
3: More Sagabi Express on my only radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Kanor!
0: Yes, darling!
1: Ihatod sa nako si Apyot sa eskwilahan, ha? Patumara og tambal si Mama, kay gikalintura si Mama. Kasabot ka?
0: Yes, darling! Pintigin ako asawa. Ako pa'y pati manaw na nang akong ugangan. Hasta rabang maldita, ha? Ma! Ma, pagtumaro sa tambal, makiinit kay kamao. Nagkurukurong. Mura manig daw eksorsisi mga akong ugangan.
2: Kanor, mo na ba ni?
0: Tumara ang tambal man niya.
2: Kanor, kay epektibo na ining tambal nga gipainom na muna ako. Murag na huwag tanga ka kong kalintura.
0: Siyempre ba, para ko na sa ibuhan.
2: Nagbago na dyan ka, Kanor. Palangga na gina'y kayo ko ni mo. Naulian na dyan ko, Kanor. Bak Kanor, usap mo itong imong gipainom sa akong katambay!
0: Kadabay, ako ang gangan. Ma! Ma, pampahalagsik yun na sa imong lawas, matanawan lagsik na kaulian na ka, di ba?
2: Oo, nilagsik, uroy ko, pero nganong mura naman kong mutok, bak-bak-bak-buka!
0: Ma, di na mong kabunod na parang kabo mo, naging patuman ka kay tambal sa sunoy. Hindi ka raw naulian na ka.
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Kung kiss a, letter. Kung kiss a, animal. Buong ex ko, animal to.
1: Bow! What the?
2: Dawa pa more!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Tumo birada, nagpagpa sa okra.
1: Si Mang Kanor.
0: Kayang makalusot, bisag walay buslot.
1: Si Mang Kanor.
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Okay, sir. Unsa may tirada ning imong gupit, sir. Kanang imong alon.
3: Mang Kanor, kabalo na ka. Kanang pinapugi kayo, kanang daggan kay chicks maibog na ko.
2: Nah, sir, samot yun yung magkagobot yun yung mga chicks ni mo. Basta ako'y mugupit. Kanor is my name, kuya okay ko nga barbiro. Dugay na kay ko, sir, nagsugod kong pagupit. City Anyos pa ko, kay baon ako mugupit yung buhok.
3: Kana, maubitaw na ako din eh. Sige na.
2: Sige, sir, plaster na. Okay, gupitan natin ka, sir. Idlohag, sir, idlohag. Okay. Dugo ka ba, sir, dugo. Oop. Hangad, hangad. Op, lingi sa wala. Papugihon dito kag bayo, sir. Kay kuyo, kay kumugupit.
0: Hi, Mang Kanor.
2: Ay! Ay! Ay, magkagwapa, ginintindira niyo sa kilid.
4: Beautiful girl.
2: Ay, pagkahabis niyo siya ang paa.
3: Ay! Mang Kanor! Anong napahak mo niya akong gupit?
2: Madamay, napahak ang iyang alot.
3: Tarungan naman, Kanor. Abi ba na kung hawad ka mo gupit? Awar ko na, oh, bigyan na karon ba, na?
2: Ay, sir, ako'y bahala na, sir. Tiwasan ko na lang ng iyang pahak. Tanawa, mura doon kang kalukalay. Di mong nabaro, pati inyong gupit, kalukalay kayo.
3: Binuang man imong ginupitan, Mang Kanor. Magbayad ba akong tarong, ha? Na? Sumbag mo na karon.
2: Sir! So time naman, pareho na mo gupit. Di mong nabaro.
3: Tuod, no? Ano, galinga gini mo magupit, Mang Kanor. Uy, haskag yung biliban ako ni mo. Mura na kong siinday siriya ka.
2: Tama, Jika. Di man siya kanaw ni mong nabaro. Mas kanaw mo sila yung siriya ka.
5: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday. MOR Classics. More music. MOR Classics. 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
6: Manila style.
7: Disco.
6: Novelty.
7: Jukebox.
6: Standard.
7: Ballad.
6: Folk.
7: Country.
6: Rock.
5: From the year 2000.
8: MOR.
5: Classic. The 90s.
8: The
5: 80s.
8: The
5: 80s. To the groovy 70s.
8: MOR.
5: Classic.
9: Remember this golden classic.
5: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
10: With an extra serving.
5: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
9: Playing the hits of yesteryear just for you.
5: On MOR.
8: My only radio.

0: Joy! Nata, pandakon ka?
1: Paano? Aki pa kay ako. Wara na ako kay magurang.
0: Aw, ano man ang connection kan sa pagiging pandak mo?
1: Aw, birik talaga ang payo mo. Aw, syempre, tawara nagpadakula sa kuya.
2: For life! Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: WMOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
1: Kanor! Manakan yung tag-taxi ba? Kay ngit-ngit biya kay Diniyo, basig ma-hold up ta!
2: Ay sus, darling! Hadlok mag-hold up na amang ko! Ako pa!
1: Naana po kasi mong pagkahambugiro ba? Maunsa ganit na din, hey, bantay lang yung ka!
2: Walang may tabo na itong dautan!
3: Stoy! Hold up ni! Ay mugluhag!
1: Hala, Kanor! Hold up daw! Ang
2: pandamay! Hold up eh! Maaskid daw!
3: Ambilin yung pitaka! Ambilin yung cellphone! Madali! Kung di mo muhatag, duslakon tamo aning tirungan.
1: Kanor, ihihatag na lang na para di ka maduslakan.
2: Kadali lang, darling. Let me handle everything. Sir, Mr. Hulapir.
3: Ay, nasigyaw-yaw niya. Ihatag na, dali na. Ay,
2: Relax lang, Mr. Hulapir. Oh, niyay akong pitaka. Niyay akong cellphone. Ako nang ihatag sa imo. Sa usaka kondisyon.
3: Ha? Usa kondisyon?
2: Ihatag ko ng cellphone ng pitaka ni mo. Basta, apilo ni mong kuha ang akong asawa.
1: Ha? Kanor ba? Noon sa mangka, anong imo mo ko ihatag?
2: Basta mo na akong kondisyon.
3: Ha? Apilo mong asawa? Dekoy!
2: Wala, discuss eh. Basta, ihatag ko ng pitakang cellphone, apila ang akong asawa. Deal or no deal?
3: No deal. Imuhanan na imong asawa. Kala ka niya, di na lang ko manulis.
2: Ay, Mr. Rapper, sige na. Best deal na kayo eh. Cellphone, pitaka, plus asawa. Sos pagkasayang. Monong tatu chance nga makaligawas ng tako.
1: Sayang, di ay hak. Nga nung imo man ko ipahold up ang kapil.
2: Agay, dali. Wala, dali. Oh, agay, dali.
4: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
5: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
4: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
6: Easy.
4: Oh, di ba?
6: Kapiling ang my only radio. Easy, nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
7: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Yes! Lalaki na ginangakong anak. Mag-uuma na. Agriculture graduate. O dada, unsa may balak ni mong itanong sa ato ang umahan? Unsa man? Unsa?
1: Flowers, Papa! Flowers! Madami flowers!
0: Madaman!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: nang, pwede ka ulam, kaldero? Matigang, tani kami, hiwara pa kami kay Yapon.
1: Ati, sige to ah. Kuhaan lang to sa amon nga darapugan. At tumanto ang bata kong babae ah.
2: Para magpurtahan ako kaladlukan ba?
0: Ne, ne, pwede ka pa ngayo. Kes, bisan ka isa lang ne.
3: Ay, nagano ano kay mo ya bordagol man? Ma, si bordigolo? Sa pagkadalok nga bata ah. Abi, hatag na na, nakalisensya na na sakon. Ay, above 40?
4: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes.
0: Aba, in the mood sa duty ah.
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
3: Naku, Sogi, bili na kayo ng paninda ko. Ano bang hanap nyo?
4: Hanap? Naghahanap ako ng taong magmamahal sa akin. Yung taong di ako iiwan at di ako lulukohin.
5: Hugot pa more!
6: You're listening to MOR, my only radio.
7: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
8: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
7: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
9: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
7: Galing-galing ni Kuya.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon nimo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Tagasa na yung mga sagbot nila sa balay. May nalang makapanglimpis ako.
2: Mang Kanor!
0: Ay! Tara!
2: Mang Kanor! Ikaw ba? Imong ikaw ako, baboy!
0: Tisa, ayaw pa takang pamasagil na, Toro.
2: Mang Kanor! Kamalong ko! Imong ikaw ako, baboy!
0: Wala lang yan. Sige, patakang pamasagil. Pinaya, imong tingong kay mauwaw tas ligan.
2: Ay! Wiwiwaw! Ikaw ba, wow! Imong gikuha akong baboy!
0: Malalagay ko ng nguha to, imong baboy. Di ba imong baboy nakabuhi, man?
2: Oh! Nakabuhi! O kamalokong, eh, ikaw ni kuha! Naghala na kakitaan, Mang Kanor! Amin na akong baboy! Amin na!
0: Ayaw, sigpatak ang pamasanggil di aturo. Wala sa kuha, imong baboy!
2: Sige! Bayarin lang ko 2,000! 2,000 na lang para sa akong baboy! Bayarin ko!
0: Nasa, ganun babayad mo ko? Kaniwa nga ito yung baboy. Wamagan may halos na kaon pag litso na kato. Nagmahay ko may pagimatada na mo ito. Di, pabayroon ko yung 2,000. Ihid bang gari ito? Diwat di mo.
2: Mang Kanor!

0: Tekenor, Tekenor!
1: Oh, Bitoy!
0: Tekenor, kamao ka mo pirma bisag nakapiyong imong mata?
1: Ah, kasayon anak, kabalo kayo!
0: Ama mo ba? Niyang report card sa mong eskwilaan tayo! Piyong nga imong mata, o niya, pirmahay na yun!
1: Panamay!
2: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
5: Tayo

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oh naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: WMOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Lydia, matibayon ka magtuom kikanta. Pag sa eskwela, permi ka nga. M-O-R! Permi na!
1: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Lito, alay na ko dali, Lito. Pasaylo ako ba? Nagbago na mga ko ba? So good ka ron ba? Di nagyunta ka insultuhon ba?
0: Okay ra kay Chip. Dawat man ako ng permintir ako ni mo insultuhon matagbuntag.
1: Mobit ako lagi nga. Nangayag ko pasaylo ni mo yun. Kaya usahay, init lang ang ulo matagbuntag ba? Busa, so good ka ron ba? Matag-ani na ako diri, di nagyunta ka insultuhon.
0: So good bud karong adlaw ah. Di na nakuluwaan ni mong kape.
2: Ana!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirat!
2: Siya nga pala, nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Sa sulod sang classroom.
1: Ba classroom na maliwat.
2: Class, kung sino ang una makasapat sang akon nga pamangkot, makapauli una.
0: Gulpi lang, ginaboy ni Cordapia ang iabag sa sagwa.
2: Kay sino to bag ang ginaboy sa sagwa?
3: Akon, ma'am. Goodbye, classmates. Goodbye, ma'am. See you tomorrow. Ayaba! Fuerte!
4: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
5: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR!

0: ti pa ang unan, inaakap, ikaw.
1: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
2: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
3: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: me. Paitanin ketchup. Oy, morag yun o gugma. Ngano na himo man ang gugma ang ketchup? Alang, tamis lagi, pero daghan kay makisaw-saw.
1: Ana.
2: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oh naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
4: Easy. Take it slow.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Nay, ano na siyang Ten Commandments man?
1: Anak, amo na siya ang napulo kasugo sang Diyos.
0: Nay, mas grabe kapag liyas sa Diyos, ino?
1: Ati nga nambal may naanak, kawaw.
0: Ti kay, damo pa nabalaan mo nga sugo kaysa siya.
2: Abaw! Puwerte!

0: Anong naghilakbang ka?
1: Nakapasar man ko ka sa test, Tay Kanor.
0: Oy, ayos, kabrancho di mo. Proud kay ko. O sa man ang subject?
1: Pregnancy test, Tay.
0: Pagpuyo na, punso.

0: Mist Communications Network Incorporated, ang cellphone network nga ginahulat sang tanan. Nationwidest ang signal tungod high-tech ang amon kagamitan. Kagang amon mga antena, antena sang alibangbang. Mist Communications Network Incorporated. Mist Communications Network Incorporated offers all texts, all calls free to all networks for 365 days for only 10 pesos. To register, just type ABCDEFGHIJKLMNOP. Then send it to 566-379-8843-4-1212-6161-3843 to the 86th power. Mist Communications Network Incorporated, powered by the coal-fired power plant. Send your texts and calls bisan wala kasang cellphone. Mist Communications Network Incorporated, disconnecting the animals with people.
1: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
2: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Tumubirada, nanlugma sa okra.
1: Si Mang Kanor.
0: Kayang makalusot, bisag walay buslot.
1: Si Mang Kanor.
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Tagay pa, sir.
3: Inom na ba kayo? Ako libre sa'yo makaroon.
4: Boss, pasa siguro ko ang inom, boss.
3: Uli, pas diri. Miga, pasata na.
2: Mang Kanor, shot pa ba?
4: Maluya dyan ko, ani. Basta strawberry ang pahubot ba? Maluya dyan ko.
2: Ay, sige, uy. Hungita na lang takaaning chicharong bulaklak, oh. Oh, say ah.
4: Ah, klabi. Klabi siya chicharong bulaklak. Kagumgum dyan kayo.
3: Shot pa, dire.
4: Sige, mag-vibrate ako cellphone. Sa mukha po nilang panawag. Uy, silent again ako. Panamay, ang akong asawa.
2: Mang Kanor, kunya na na ba?
4: Kadali lang, kaya ang akong asawa nanawag.
5: Hoy, Kanor, kabalo ba kang alas 12 na?
4: Yes, darling. Pasensya na ka darling kay birthday, mago ni Busing. Magpaihaw, mago siyang baboy. Muna nga, pasigbuntag na dyan ko makaulian eh.
5: Unsay buntag? Alas 12 na? Kunya, mag-ihaw pa magbaboy?
4: Oh, darling, Busing man ako na. Tuman raman ta.
5: Ah, mau ba? Mag-ihaw magbaboy? Sugo di ay na si mong boss, ha? Sige, picturein ang baboy. Unya, ipilim sa kuha. Karon dayon! Nasaan ako, ha? Karon na!
4: Yes, darling! Pandamay, asa man ko mangitag baboy nga picturean nga? Alas 12 na mas ko nga gabi eh.
2: Mang Kanor! Daling na diri ba? Ani ba? Mang Kanor!
4: Balik ko, kaysa ka nanawag na po na ako asawa, pandamay.
2: Mang Kanor!
4: Hello?
5: Kanor, asa naman ang picture sa baboy?
4: Darling, gi-cancel na ni boss ang iyang ihaw. Di naman na yun.
5: Si Chabad niya. Kinsa man ang biha? Abi ba na akong baboy inyong ihaw? Bahay na po ka, ha? Patay lang yung kapaguli. Ikaw kita kong ihawon ba?
4: Nalagay babae din, darling, bro. Anay ni, babaeng baboy ni. Bulin ako, darling. Bulin ako.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Best, tabalo ka, bilib-bilib na ko sa imo. Kapila ka na ginapasakitan sa imo kamigo, pero habang gihapon ang imo ka pasensya. Sa truth lang, ano nang pasensya mo? Unlimited rice?

0: 그것.
1: 그것도
0: 뭘.
2: 아노 아코 세남파이? You always keep me hanging.
3: 그것도 뭘.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Umari ba?

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Sa namang orasa, alas 12 naman ito nga gabi. Mangihisa ko bikiyo, dugay ko. Paitan ng naku kay tumbalay o hindi ang CR na sa gawas. Yun na pa. Murag namay nagtikaw-tikaw sa kusina. Pandamay. Murag na ito. Hinahinay ko kukoy din. Tinood yun itong gingon sa mong silingan nga. Tao ani nga magipoyan nga balay. Dalawan na ba kay ko ani? Di ko mapadala. Tora, nakaputi. Anong puti ang naong? Kalka kay buhok. Nagbahas-bahas sa kusina. Karon makapabor ko bunalan tikang silito kong. Ani ana? Bunalan tikang silito kong gada.
2: Kandar!
0: Pandamay, ang ako mananing ugangan. Mura magugnaw ungo yun.
2: Masto yung kaya kanura ka. Kamu na ba ka na nag-face mask ko kaya ako ng beauty regime? Kaya ibunalan ko na mong saling tukok. Nagpagwapa ba yan ko para mahalin ko?
0: Ay, sa mga pagkagwapa din yung maginima daning bisang ibarangay ng naungan din.
2: Ay, ima pa yung gilapdas ka silig. Nagkalapok pa yan.
0: Hindi na lapok ma. Nanilikos ko lang ang baboy.
3: Power sa sound trip.
4: Power sa laugh trip.
5: Oh yeah.

0: Hoy, Damian! Dahit ka mahiling na magparaburo bakla, ha?
1: Pako man, Tay. Actually nga ni, maduman ako sa basketball court, eh.
0: Yan, narugkaan. Astig!
1: Mama? Mama! Nailing mo tabi sa pom-poms ko?
2: Yep. Oh. Natural. Natural.

0: Dong, kanang kabalo ka mamintal, dong?
1: Ah, di kayo, ano man?
0: Kuan mango dong, uy, ikaw mago naghatag og color sa akong kinabuhi.
2: Ana!